Alex yami nguwo owandiyekayo, wandiyeka. Ngoku uzizwa kanjani ma? Kaloku nandingena nix. Wandala. Kutsho umathole ke esitsho apha ke esithi heyi ex yam nantsika nguwo kaloku wangla. Ngoku uzizwa unjani ma usondibona ukuthi heyi umfana uyazamazama. Ya. Uhamba ke noonezwa imeya yezwe, imeya kazwe lonke itsho. Magama amafo kodwa ke masambe uvala ngentsimbi uyena uthetha ngomamboyi awubiza amabhebu baxela ukuthi nangamagquba yekusa siyakhanda isiginje ethini baxela bakukuthi nakutapax useradiweni ungandiwhatsappela nasika ngu-060 505 2693 yenzani ibhokho umambo.

yabo kaphinde kangena kagamanga ngomfazi motho motho mara tangisazophinde ngene ngiyongena nangelinda ngingabe bayitsapho fana babe ngifuna ukubona ukuthi ubani ozogaxela ngamtshela ngathi ngimdala egaming.

aliphaphatheki yehake ixesha xa kanye kungumkhono phambi kwentsimbi yeshumi aliphaphatheki yehake ixesha mamela masikhethe masithethe ngale mfene yakho oyithumele kum engazukuthi hayi uthi lo mfo uyayixhaphaza wena imfene yakho ngoba uyithumela kum mna ndisothethe ndisothethe mna indlela elikhuseleke ngayo indlela le endikhuseleke ngayo ngoku wena umane uxhaphazana nale mfene yakho umane usuthi ye khawuyokunantsika pha ifike ilahleke itini kunganjali yonkqonkqoze emdlinomzi endlela erokuye ngobu lo mzize kuba ithi yofika hayi mani angabo zikala ba ndenza umzekelo ya ningandithumeli imfene babhem ya ningandithumeli imfene so ke ihambe rongo le mfene ngoba ifika iphideke ngoba kaloku heyi khusele sama ex city imfene yakho siyamba nokamaphanga